may mooto patara alipo. Balay besar pengawas obat wau makanan mialo BBPOM to ulondalo mialo kalaja helumo ulota o kalaba. Unghai mengohi pahamu mai mohewuhe upo wau momobu-mobu kosmetik udila mo patatau di. Kapala lo BBPOM to hulondalo lintang purbajaya lo tanggulai to hulondalo butia longko mo nata tahi popotalia barangi udila mo patata buti pohilelio udila ma ohu amanga lo kosmetik udila mo patato mo nata ta o angalio sabu kosmetik beti hu abilo-bilohu boli alo alipo boni haraga lio malo murah maui tolo pohile lio ode tatongko tadi ude bo bila-bila hemereki wau ikini lo bahkan ito-ito pohile lio udila maaku amanga lo promosi to media sosial uma polele lio mai uanuma mo pemake barang ibuti hua o nuhe boli alo alipo uma hua mo putio. Mengulama ngotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.